0: Malolau mali aho e ki mo lele e tō ngā hono kotoa. Whiawhia ke utaita lele ki mo utol ki o mo uniongo ngō mo le te o ke o ma afu ke televisione tō ngā ki he hawani. Ko o ka katoa hopo tange ni ihi na ana whuka huatu e nau tangi ki he whuka mau angatangi. Hili eni e ngā hi hopo mo whaka ilo whikau aki mo e mau mau I a lao fili fali alea. Nā e whakahai wha mau angatangi I he hoa e whiawhi aho ni. Koe tangi pe e taha na Itali, ai a koe tangi a minister e potongo e whanua mo e koloa whakai na tulaka koe whafofunga kakai o ewa tahataha toke taha Daniela Fusmalohi. Koe tonhia e ne toke taha Fusmalohi, hili a ene halaya I he whakamau angalahi, I ano whakailo e minister Malolo, ka kohonuka o ngā kantiteiti ko te vita lawe maau. Koe tumutumu ia aeola ngā I hopotangi ko eni, koe uhi ko ene halaia I he whakamau a ngalahi. Pea toki au whakatuku aeola I hopo I he ene whakahu watu ene tangi ki he whakamau a ngatangi. I he ene pehe e ki I maua I pe ahono sea koe whakafofonga kakai o ewa tahataha. I he ola hopotangi a minister Malolo e tua te lavulavu na ane whakahu watu hili ene halaia I he whakamau a ngalahi. Na e I kai ke tali eni e he whakamau angatangi a ene tangi, a ene whakahou atu ko hili eni ene whakailo e tokoni palemia, ka koe whakafofunga kakai o wawa utahano, toke tāwili hami la atu. I ene peheo ke ima upe e sea ai whakafofunga o wawa utahano, toke tāwili hami la atu I whalealea. I he ola hopotanga toke tā te vita tōku ngā meitonga tapuhiva. Hili eni halaia e whakamau a ngalahi, nei I kai ke tāli eni e whakamau a ngatangi. Ko hili eni a eni whakaile minista e potongai tanakpanga humai mo I tute, ka koi whakafufonga kakai o tonga tapuhiva 17 ni tō moua. I hene piheu ke ima upe e sea tō moua ke hoko atu koi whakafufonga kakai o tonga tapuhiva. Koe hopotangi minister pa anga Malolo ka koe whafofunga kakai o niwa taha fitu la taifainga taatang mana na e ikai ke tali e whakamau angatangi hili ene halaya I he whakamau angalahi. Koe tutuuni e tu I whakamau lahi ma Compiship KC ke tukua te tutuuni koe ni ke stea whalea lea ke tokwhai hawa kai ki ai ai whale. Koe hopotangi minister potungau taki mamata, minister potungau ngahi ngawela lahi e puli anga ka koe whafofunga kakai o tonga tapua se misisika na e ikai ke tali moia I he whamau angatangi. I hene pehe o kutonu hia I pe minister Malolo ka kohono kaunga kantiteiti ko toke taa uhila mulang fasi. Kai kehene tutu o ne pe whakamau ke o ato I pe moiola I hopotangi ko ia o se misisika ke tokwhai hawa kai ki ai ai whalealea. Na e mea tahine princess pule pilolevo o tanu pou ai amanaki ke langa ai taua Fa I mata ke whotuke e wasi e ako malunga o tonga. Ko hili eni honotali e he kautaha kolistutuku a tonga, ke toilanga fo ou ai taua fa I mata, hili ai hoko ai mōwhia pe māma ki ako anga I he tau wāwhi. I he mea tahine princesi, pilo levu ko e polokalama ngā aue ko eni, o kone te whakamama wha I ai e fie mao ke mahu inga I ai whānau ako, I he taimi ko e uhi ko e whenga ako. O koko ai wasi pe koe taua ko e ni ke te whakafoki ai ako anga ki he whituu, mo I tuunga ni langa hake ai ai ako anga. O whatatau ki he visone ne whakotuhi la a kua unga whanua ki intau whaahau tupo wha, ke hoko ako malunga tonga koe māma anga, ki he ngai ako anga o tonga ni aki ai whakahoko ai whinga ako ki he leleita ha.
1: Koe whakakaukau I, whakamanatu, moi whakaake ake, Oi ngāhi whakakaukau te fito I mo oni. Moi ngāhi ulunganga mahu inga. Na e tanu sia aki e api ako mā olunga o tonga. Na e hoko a whā I mata, pea e kei hoko ai pē ia. Ko a whaka ilonga, ki he kauako tutuku kotoa pē. Moi kauako lolo tonga, ai uhinga maarie, oi kihere reitaha. O whakafoki mai e whā I mata. E ngāhi mana te me rie, pia e hoko ia ko hamea ke whai ake hatara noa. Koe kawako tutuku ko ia na nau tupu hake o I kai ha whā I mata. E ka mata rewa ha mou whononga fo ou. Koe ngā aue ko e ni, koe whā mo onia ki he whā I mata ko aka I he kawako tutuku. Pea mo e tau pore pore I ho tau tuk whakaholo. ki hele rei taha. Koe whakakaka no ia oi mea katoa pē o kulelei mo whakaholo mamata i he mo ui ai tonga. Ne ongo pē koe whē ai whētu o tau nofo ai pē ngā aue ai i mamani. E i he ni mau pē ai whā i mata ke tari tari rerei ki tau tolu ki o tau api. Whatau ange, ke ne tū kari kari mo pore pore mau pē. Koe whakatātā mo oni, ai moto oi kihere rei taha.
0: Koe uhiko whia mao ke te Mateu te wanga ato ngani meiha we sia kovi i hoko meha whatamakwhae na tula whatupa kei. O ke hoko hoko atoi pe a hono whakatau kei i, mo whalahi ilo ai ngā he potu ngā ue o kuna ngai whakapatonu ki ona toka ngai kina ai whatamakwhae na tula iloa koe pe au kula. Nei ka katoa ane afi ai proklama whakatau kei aho e ua ai ngā he potu ngā ue koe ni, ai nei tatāki ia e senta ki hono toka ngai kine ngai whamatala ko ia kihe pe au kula whataha pe amoe NDRMO. Oku ito ngā nea tale ki ta pole senta whamaman lahi toka ngai kine ngai whamatala ki he pe au kula toke tāpala ofesa Lara Kong mei Amelika o whakahoko ai aku whatau kei ko ini. I e whaik eke a ngonga le ti otonga mo toke tā palo ofesa Lara Kong nani pehe ko e tau mua a e nau i tonga ni, ko e konga e nau tuku pā, ke toko ni angai whanua Pasifiki o ka wai a tonga ni, ke nau tue Mateu te wangi i he taimi o kufa toka ngā pe au kula i. Lo tonga ni ne pehe toko ntale ki ta ofis wa whanua ke ona pule i ala hoko whatamaki, NDRMO moana ki oa, ko e polokalama ko e ni, e whingau e ake mui kautaha e puri anga whakatahataha, i hono whakai viangi ai kau ngā awe o tonga ni. Ke nau ilo i e mea tatonu ke whai i he taimi o whatokanga piau kula i. Pihe ke hoko ai piau kula, moi hili ha hoko ai piau kula.
2: E, whakataha aho e ua ko e ni, o ko whakahoko ia e he, i he tokoni pia me he puleanga Amerika, ai au ko whai ai whenga au e aki wā ofi ai pia mo e kautaha o ko iloa pē ko e UNESCO, kai o maa e ngahi hoa ngā au e kehe, o kawai ai National Oceanic and Atmospheric Administration, o ko nau whakahoko whatongia ki nau tau pia me Honolulu i Hawaii, Amerika. Pea o ku whai ai ai polokarama ako ko e ni i he whenga au e aki. Pea mo e potunga aue o ku ne tokanga i kina ai ala hoko a whakatamaki pe ko ia i loa ko ia ko e National Disaster Risk Management Office o whamalmalu i he potunga aue ko ia e meiteki. Pea o ku mau whenga au e aki whataha pe pea mo e senta ko ia atonga ko ne tokanga i kina pe ko ne o mai e taungahi whatokanga ko ia ki he tsunami pe ko ia ko ia tokanga i pe me he office whamatara ea Tonga Meteorological Services o ko whamalmalu pe pe me vanga au ko ni i he potunga au ko ia me teki ko e tau mua aho ako aho e ua ko ni ko hono feinga ke to e whakaivia ai ngāhi potu ngā aue ko ia whelawe i o kua e nau kaunga tonu ki he ngā aue ko ia toka ngai kina o e peau kula pe ko tsunami i tonga ni. Ia ko e whakatau mua ko toa ngāhi ngā aue ko e ni ke toe hoko ange ai hotau ngāhi tūkui kolo mo hotau ngāhi tūkui motu ke nau toe malu ange pe nau whakaake ake ngofua ange i he taimi ko ia o ka hoko ai ai whakatamaki ko e ni ko e peau kula. Pea o kui ai pea ngahi ngā au e kua lava atu ki mua, pea ku tui ai pot ngā au e o ku kei whie mau pea ai ngahi porokalama koe ni, ke teu teu, pe toi ma teu teu wanga e kau whahaku whatungi a, i he taimi koe au kuna o hoko ai ki he ngahi koro, ta tau pe i tonga tapuni ka pe he foki ki he tūkui motu o tonga ni katoa.
0: Nā e toi whamala ala ki oa ki he ngahi potungau i tongani o kuna o ngai whakapatonu ki he taimu hoko ai hawha tamak whae na tula pe au kula, pe he ki ngahi palani ngā aue o kuna o whakahoko.
2: Ko e ngahi potungau e koe ni o ku whakawhei pe o kuna o iheni i he ako aho i ua koe ni o ku kau ki ai os mahino pek tatakia e he NDRMO. Pe koe potunga aue o kuna o tokanga i kina ala hoko a whatamaki pe pehe foki ki he meteorological services pea kau ki ai pa mo pot nga we geologiko ya pot nga we ai pule anga ok nau fa mal malu i he pot nga fo noa pea ok fa fe ko to mai nga hi pot nga we fe la la ve i ok kau ki ai ai statistika ko e ofisiko ia o e farmako e pot nga mo ui oku nau kau mai mo kina utolo, oku i heni pea moe ngahi hoa ngā ue ko ia, pea mei he ngahi potu ngā ue i kai whapuleanga, pea oku i heni pe whoku, pea moe ngahi hoa ngā ue me ngahi potu ngā ue, oku nau whaihono whakapaanga i ngahi ngā ue lahi i tō ngani, pe koe development partners, ai oku i heni ai, ai potu ngā ue ko ia, ai Nusila, pe koe MFET, pe whoki kia TFET, pea moe ofisi ko ia o e Chaika, kau atu ki ai pea moe kautaha ko ia UNIOM, o kuna au i heni. Ko e tālanga, pe koe ngai tala noa ko ia i he aho e ua ko e ni, mea ne awhio mai ki ahoni, ko e ngai konga, ngai mea ko lawe i he kau ako, kuna au wako i hane ko i amo aho ko e ni, o ka wai ai ngahi whamatala fo o ki a ngā hono whakahoko ko ia o e mape whetuk tuk whakawawe o ka pau e hoko hā pe au kōla pe a pehe whoki a e toi ilo ange ke whonga ngā ue tau te whitau heno tuku mai tau ngai whatokanga pe tau early warning pe a me tau sentā ko ia e fua motu o to e mahino ange ngai whonga ngā ue ko ia kau mai ngahi process pe ko e whonga ko ia o ku whakahoko ake ngā ue me he taimi o kumauai ai ngahi whamatala pe a me ngahi data pe a me ngahi pot ngā whelalawe o kau pe mo tau hoa ngā ue mei muri o a ua pe ki hono tuku atu ki tua ki he kakai pe a moe whonua hono kotoa ke nau mea e ki ai pe a lava foki mo toi langa hake ai ngai whengā ue aki wā whengā ue aki ko eni i ngahi potu ngā ue whelalawe i gui hen pe a moe potu ngā ue ako ka pehe foki ki he ngahi potu ngā ue ko ia ai pe a mei he siasi ngahi potu siasi i tonga tapu i tonga ni o kuna kau mai mo kina utolo ki he tau whataha ko eni.
0: Kai kia hei wai whaka āmai proklama ko e ni, ke te whakalakalaka ngai ngai whakatau kei, mo e whakalahi ilo ki he ngahi potu ngawe i tonga ni, ki a ngahi toko ni whakau a ki mui kawi ngani, ki he kaha o tonga ni. Ko ha ako o ku lelei, ko lelei e nau na wako, mo e mea ngā aue o ku ngawe a ki ilo ki a ko. Na e tai maali e ai ane afi e kolisiko tupou i he fua ki toko ni, ai siaso si sukalai so ka uma oni oni o ngahi aho ki muini ai ko no fuaki atu nei ngahi tesi mo ngahi sea ki ngawe aki e he e ako anga ko e polo kalama fuak toko ni ko ni ne me dai ni princess kalauni si nei takala pe mo pilinisi tau fa ahau mano mataongo ko ngahi toko ni ko ni fe unga mo tesi ako mo sea ako e taha afe ko fuaki ma ai ako anga ke na ngawe aki ka nai fuaki pai ai onongi au aniafi ai ai tok fuck leva ai tesi e fangi au amu yage. I he polo kalama fuck toko ni koi ni ogu e tesi e fangi au makehi ai, ke tok tu fatu fatu ya ke ngahi ako anga lau tohi. Roto ngai ni he mea minister ako le ole ohu a kau meili kuna ni pehe, ok iai ho unga ia i he kei tu utafa a ke si aso si su kalai se kau maa oni oni ngahi aho ki muini. I he toko ni i e sektoa o yako, ke te whakaivia e tu unga whakanau nao e ngahi loki ako ke toile le yangi. No tonga yane fa malo ie pe puli ako le ole e kolisi ko tupo sa e monta pa aongo a e toko ni ko fua ki ange ma ai kolisi e ho ko e toko ni ko e ni ke te lele i ange whinga ko e whana wako mo whuka whinga maali e i a e tai mi o whuka hoko i ena wako

0: Them better together.
1: Kohayo gutai fie kuna havausia pensini pe vausia fakatau ko to koni lo tonga hiki ko ya nofo. Oku mea ofa mai he digital ai taha he hongo fulu nga hi vausia pensini mo vausia fakatau. Fe ongo mo panga eteau he wiki ko to ape. Ave panga tolu no he top up etala fe panga tolu ngau ki o family mo mahini I tonga ke yai ha ofanga maria ke ikuna. Oku yai hono ngahi ma to unga.
2: All in one. I fakat ko ya ki ngahi ngongo.
3: Station sponsor.
2: I tau ki whanua me I tonga, ke he pefokia me he ongongo koe ni koe I he e tau reti o A3Z, ne toko mai he matangi tonga e ngahi ongongo lahi, hangi koe ia koe pepe o whakakea ke atu I he wharamaki vai o la, I he tawha whakahawha ma ui koe ni o kulotongo whakahoko ki ei. Kau kei e whakatokanga e kau polisi, kau hi koe toko tolu, kau polisone, ne nau hola me he tanga polisi ko ia koe I nuku alofa a ia tuku mai e niho nau hingoa ko li waki whungarei me I nuku sila ko Angelico Faaoa kai pefo ki ke Adam Sabit Hussein I he ngong whamui mui koe ni koe ko mao mai o ku hang he porungai polisi o tuku mai a e paanga pare ni maafe ko e whakaamu ki he kakaike nau tālāne ai feitu o kuiai ai tokotolu ko eni ko hinga pe foki ko e nau hola ko eni pea ko e lau ko eni ko e ka polisi o kuikai ko ha kakai angalele ieni ke e whakatokanga ke kakaike o te nau tokoni ki hono fufu I ki nau tolu pa kuiai whakaamuheni e whai hana tokonia ai a tau kainga ke oa e toi hoko ha whakatamaki peheni pea ke puke foki nau tolo whakafoki ke whetu ko tonu ke nau I ai. Ko e auma eni tau ngalutuko e tau programa ki he whakausinga ko ia o e tau programa ko eni o langamari e I he pongpongi ni. Pea ko e foki e whakatawang heni o ku toko maari e pewe e ngahi mea hono kotoa moi palani ki he weekend ni aia o ku hanganaki mai a hono ngāhi whatongia. Ko e mea peo ku tau tokanga ki aiko uhi koe, ko e ngāhi whakawhiawhia ko I o koko, pa mo ngāhi palani, te teo ke whakahoko I ho tau koloni, o ku iai ai palani ke whakahoko ai maketi pe koe festival ko I ai Pasifiki, I he paaka koe ni I ho tau lalo hala whakawhakawa ko ia tala noa. Pea koe ma whakaamu he ni ko na tolu koe te nau whi kawat ke ngai maketi ke ke I ho tau koloni maketi ko ia koe I Woodridge I he tau angale I lue. Ka pefo ke ngai maketi I he tawhaki whakatoke lau ko ia ho tau kolo I he North Street Market I ofiat ko ia ke whanamahaki Women's Royal Women's Hospital. Ka whaka mangalo ai maketi ko ia I he lalo hala whakawhakawa ko ia I Kedron, kai pehefo ki he ngahi maketi ko ni I Kedron, kai umafo ki a ngahi maketi I he Bayside. Kai whaka mangalo pe mo e tuwaki ko ia ki he tau mea kaitonga, o ku tuu whaka mo e lau e tau mea kaitonga I he tau koloni, kai tau trafito ki he ufi, ko ki nau tolkoe, nau fie mao hanau foi ufi, kano lerei mo ifo au pito ko e tua sila ko fika tolfa I Devon Street pa mo fika telefoni ke mo fitu taket ke ai ko e noa fa wa fa noa ni ma fa fa taha taha ko e tau fika telefoni ko te ayatu ki he ufi fika tau lerei ko ni ko e noa fa wa fa noa ni ma fa fa taha taha ko fra amuia a tau proklama na tau ko ia na fie fie ma ona foi ufi ke mo fetu taki at ke fika ko ia pe mo to asila foki ko e fika tolufa Devon Street I Rochdale ko pa te mo fie ma ufi ka ke ke ngata pe he ufi ka wat ki ai foki mo ngahi klas ki ke I he e ufi ai pe foki ai ko e fainga uf pete mo fe mao mo fe tu takia ko fikato ai fra o setu no fa wa fa no ani ma fa fa ta ta pe ko e fa se fra o sieni ko va nai ki mai of ke mo ma ha weekend delay mo me a ko pel val vi koso.

Usumaya lo fafuanga le tatu poloklama. Masani fui tae o asfarele tu manu ai le tūrungolongo mo o e Samoa. O le tatu upu ea o mo o e le ne tae ao. O le ala I le pule o le tautua. O le ala I le pule o le tautua. E mantua fwy sa mwol ta te poklamal nei e mawus esele atu nuu. Fa mai ia so lawa ia na mua aile ia ni manu papalangi mani tupe. E filifilia se tangata e avia mamataya se ainga ona olona tautua matavela. Mantua e upu faanei ona po ole tautua matavela. Male tautua pa o. Ora kau kua paora, ia ngari pao paoa, ia ma ngofo ngofo ia ari umukuka. E le kai kai ngofo mai rumai o, waso se mea na te faya. Ia ki nganga ilua e kasi ale kafu ilele yore popo. Prafase sanga travai pola me fayo sanga kuka. E mana o tau mai le ainga akoa. Se sau se se so swang, e le ilua ka ere popo. Yeah, so we're gonna look at. Oh, two men to a two one a to finish a solo macolai. Surely, a co faka like a fire room. Alu is a kind of papa, kayako, or also pay you to one ma before ring a lemon out of boxes. Say too low. Yeah, for our fight show, one meal I worry your pa over the hour Alu lor fe au tua I sare le si si tasi o mato tausonga. E sau? E ke I fona wali ir ka ea o akure mko le umu. O la waka o mani umu fai koka se le si mako kausonga nga. A le ima se so mako nga whanongo inga se pa ongi me a. Sorry. E fe alai fona wali inga ko ruo. E se tulo ia wai le umu masani or fai awa se tulo. Ia wal masani ala wali inga a o sole e fika ke hala koe amka ika. Ai ke iforisi hasusa ina wa mai mako kamanga ka songa lo matina tua sole ini maka o mi ka ka siko rua pe ko ko rua fai ngase um fai ko ka sia a ole wi gala ole te lo le ala bule ole tautua o ole ala bule ole tautua o se tangata tautua le lei se tangata e le fai meika e fai fia fia fo I ana fe au a se tu lou ia a e pangalea o nei aso waka kauwinga suir ngā upu o le ala le pule tangata e mawala ntupe a tele ntupe o awa fiu lava ngai kaukua kemi ngai a lua kwa kanga kai lava le tupe I o wha makai, ngei vai temi, ngei vai ai mat whanua noa. I o wha le tue ina upu, o le hala o le pule le tautua. Wa kaunga sui o le hala o le pule, o le kaka ka kele an kupe. Ea, ai o le tato upu na mo, e mantua o tautua pa o. O lo ia I lava na I tua a, mna I tina o lo mubo lava le hava noa. E tue a vatua I se isi o wha munianga. Talo I lou tautua le lei. E wala ki whakarikarize inga o Samoa. Le ai o gai whai a te mine tono tatou a inga. I o e tōrua tatou tua whine mwa tōrua tatou whanau. I o po tō walo. I a kero ngō fiar kō rua al kenge lei, bol kō rua al kamare lei. E le misi ase rau kāra I rau ako mai asi mai oe. I o mar whakau ar vai asu. A ua fui la keika I kō rua lesi e kama po lesi kenge. Pea foi que vengo con metano na esa bagaria. Sa o no lo com malenga do fama mla mal ai nga lang tenge nga mau. Ola la makiri ruang e ma isuka o malungan. Al pusa asku di bingala wa ku makeke makeke suka la ki makeke vu I e se kuro. O makeke I fe merkoin. Ar maka inga fo ile se fa yakuya o lua se fe ngase lingi. E lo ama ue ma isuka ale kala menga hake ke manga askuri mi manga pai.

Samuel le vi vinga le nao le afiongo sa tawa mai na sa fata ono tatu te imi e fa maru lu atuai ia ono leo tuas fulu lima minute tatu te imi alotu toe ia e faftaite le lava te mamtu e amote faitia ia le sa bala mai le pesele ne ia ola o fai e fia fia ah tama matene a mesi foi ia alon fanau o le afiongo sa fata ni le so ele e vangar ko ala pe fo into fafonga Samoa ili mana yo tau tu fo i ala fiong le convina ya mes futtum tu ya fo pe le mani na bo ma ya ile le tala le pisiko ah ai pete ya ne ya le fa le lo le fiong le convina ya se ta si fo yo on tau songa ya la human we fo le pisiko i o America Erika Mol Makongo. Safa Penafu. Or Pisiko, Safa Yaonga Yamato in Sanele. Ile Matemin Bolivar Vichu to Safayo. Or the Tinela, Safa Yamako Social Science. Malpayol, and Yoya Robina, Yabor Robin. Yoya Safa Ira Malaysia, come on, Makongo. Or me Masania. Ora el weekend wal waku pisikoa le lako aina e mo moe le pisikoa ma kua fafenia lau kamale i ru ma le fatpana a e mau ke mo moe ma lau kamale i kua alfareho a e ngā o le siaso ke whano kola e kudu fafenia le pisikoa kule kinga lau kamale le pisikoa a e la la e ma ufala ahu mai male ngolo ka whena re na kore aru Samoa, ai fiaru mena ro pisiko, aru ko mai mawe. Ora me mali, ai wo usu pisiko mara ko mali le ao. Ai wa ngalo ai kuskusi nga fai de po a ko la me a onga ko fai. Wa aru mali I love you fa la so so. Al pisiko ai ra ko mali wa kuskusi la pe po ora wa ai wo mo mo. Wa aru pisiko ai mo. Ai ka hoi ro male makinga ro ka male i fasi pepang i kusi kusi so sorry e ku u aku le au ngole asfari le ai ku di afemel pisiko a Robin chap chap ole aso no mo hia alu susi me ke alu u maga ku do le alu fafa vale o tina asientam ai ke ke ngai e fe ku ro ka male sa po e ke fiano mo al mena ko pisiko a male ai oi Apa malam iya, iya saya anu mahu. Ngau main ngofo ile flat ina iway bas. Usu main ngalau kamal korisio fale akasa ong. Ah, so le fiu akasa. Aku keki se furu varu pelu se fuka usaha makuat psiko. Aolea ong ale ulaso. Kulimo ia kwatina air wakwe malangkama sore asele ya on ambe fa fi fi fi o ambidi kailas kalo fa ayo ko fi do ida wa nga ropen malangkama to alo lungo facebook ka fi fi ola le bongo for ken ma ole ole bangle na manchuan mana yo na talana ya lo mo futa tu le sulu le fengol tu mo tu ya fol pen mani ba le fengol kon vina ai si mai la fa fo anga tatu talo talo ma boy

Whakasolongo talongo champini a le lakapione New Zealand fase fulu man malo ya Ireland ya lusutasi ya pane sulima faya inga ya falane falua Fiti su fitu faya inga ya Scotland ya tolu su malcholu Australia lima fitu man malo ya Italia se fulu watu fa malo tato proclama ile sunga ya Montione Kamiki mai sale mua ma le au va. Ah, my little brother. Iu da fudu fai inga Italia. Ia ae ma ngai o si koa. Ka malo manti ia. Ia pole alo le tunu. Fatalo fatu tatu tau tua le whego ia salapa o Ioane Sanganga. Male tina inai Loginside. Afrika is haute fasu tolu man malo ia weo se le isi ai. Argentina lusu fafe inga ia enelangi e toltas. Ia maha tawa lungo talonga o soka. Ia wa Shambini, Spain. Ile nei tausanga lua o lua ono talonga o FIFA. 5 miliona le price money. Ole pese le nei lau taina atu. Ole pese numero tasi lungo le YouTube. Tasi piliona la tau e fia fia le nei pese. Ioe ma uavea ima pese. Ia o make a kasipili o ngō fia tupe tamaita ili nei o Roxette. Ia o le pese vune mantuela hatu sa whiloa ia i maafutanga. Ia o a kasi ngai pese ngā wifu wifu e fwot ki ngā hoka miki. A le wau te iwa wai kwa pili yonga la tu e fia fia ai. Ana nei le tai au. Tamaita ia Roxette. Malbesena, I must be in love for you today.